sem ni bi se me come se kameli ba woman e ban ni hey na wa de na ma ton so de me basa e mu oturu no you are the Israel for every people no adi atoro so a kameli ba le ko ni da